Nasimang simpu momani gitang hok na sona man ha. Jol jol nasimang fresida momani gitang hok na sona man gin. Gitang unga ang sonara ang racha dal dia. Aro kecak kecak sal na pango.

0: tamna thai so gomun program ko wiat tang ya dok pa jio wiat ni rang na somoy angen dok bonga ba jio shilong station ni ko watat ke pa ach khobor ang khok na so na man gen dok chi bonga o ach khung methelan gi tang khok na so na man gen dok khola chi o balam sangmani serejing aro wal jan ni bak tok ke pa ach serial khok na so na man gen sni ba jio toki house program o Guljarni Thariguman Dungtang Dungtang Hindi film ni gitna khokna sona man gen. Snikola chio Weird Party program. Chet bajio Hindi khobor. Chet bonga bajio English khobor. Chet chikung bajio Western music program. Chet kola chio sports gen. Chet sopri bonga o Hindi khobor. Sku bajio English khobor. Sku chi bonga o spotlight. Sku kola chio Weird Party. Chikung bajio Hindi khobor. Chikung bonga bajio English khobor. Bon kami chikung chikungoni chikung kola chio na Weird Party program ang kok naso naman gen. Yan Akashvani Thura.
1: Oi ruga mai nesa na rewa dut kontak kin skanya
2: plus f chin ko ninga chin bai
1: ye plus f ni gumun on tisa thangat na man gen ma
2: nama siama jin salon a cha ni rang ko chaon bn ko lakat kpa mangrakat kpa aro chuong ba vitamin rang dong jaon mandeni chanchian ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gumun sa cha ni rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brevo uno vitamin aro ayin gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing bal joke rakhina gata cha ani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brevo yako commissionerate of food safety megala shilong nikita wiatinga

Yana kashwa ni tura, somoy da ao chigni chikung oha, ya somoy ni bako, inru danus program ko watani somoyo na simang dung tang tang mizu kitang kok na sona man gen.

na simang inreda nus program mo tentang tang mizu gitang ko kna sona mana ha aru yanon ya program ko watani somoy ba bo na sia ha tedesani jamano na simang dilio ni otat ka padang tang tang viewed party program rang ko chigni kolachio ni athamni gni bajio na kna sona man ge gni bajio english khobor gni chibwa o Hindi khobor, gani kolachiyo viewed party program, gatham bajiyo Hindi khobor, aro gatham bonga bajiyo English khobor angkok na sona man gen. Yana kashwani, tura.

0: duk mana bi ambi ang abar ina ha
1: anting bar ina hamo mani salba sali ang ha
0: seri jing na ses ngar ibara smring mangwan saurang noring dangi seri jing
2: lokon ma bunang mangwan
3: lokon bunang deba bo buchuma abukran ko natbo
2: lokon ma ada ang nari dalgi seri jing ko na kenga na ba
3: mai ko jarak ki bilbele nga noring seri jing ko kamat po singin ina
1: Mia sakwa sakwa sunat binga.
3: Nasi mohon nama kenapa nama cemama. Saya ni bisa thora ko sunat binga cem.
1: Mai ina nama kende thora ra. Nukruk nuktak ki nukuja, bau ini nukuja. Sal sal doa saab mi phani matna ko cai kepara.
2: Panjiu arat bawa matam de, ya kau kami cah. Ti dongah.
3: Arat kepok doksa dongah ta.
1: Serajeng, nangku nangana.

mai ku sa chan sia kan ni pe da wa da ta na man tung san mi tha ro gen an de ba mai ba da ki sanang ding nang jan sa lo ra sau phang chok ken sau ding da gen sau ni ro sa de gen nang ko ra

0: Radio serial program mo. Serizen arawal jani golfoni bak dok pakho na simang khna sonak ta mana ha. Don na simang tiksani jama no sni baji wa hon. Gulzar ni segeman hindi film ni gitrang ko khnang skanak ta matgen.
1: Oi ruga maina san arawa dut kontak ni skanya.
2: Plus F chin ko ninga chimoi.
1: Ye plus F ni gmun on tisa thanat na mangen ma.
2: Nama siama. Jin salon a chani rang ko chaun. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aro chuong kepa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bulgriata, aro BN bimang ko manu mata. Uni gmun sa chani rang ko brion plus F chin nang kepa ko sa brevo. Uno vitamin aro ayin gnang. BN bimang ko mangrakat na aroan. Sing baljoke rakhina gata chani bos churang ko brion plus F ni chin gnang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni gata uyatenga.
0: Dao somes ni bajung aha arya somayo tingthang hindi film ni gitrang ko atani somayo gulzar ni segeman hindi film ni gitrang ko kamatanginga skanga pona simangna chupke se ya film ni git ko kamatanginga aryan lakhiali aro asa bosle ni gapa gitwa

Đâu đại mong na paheli ya film ni gitko gama tangi nga aryan hariharan aro bela sindenir gpa gitwa.